hakala na norisisa. Pia nungkilian lewera ba pia kwa tisiyo lola murati yone mune kohana kaihali. Kine pape lo kohana kala wero lo mune mwarua onera ni wahuyu kuma sa wampula. Kala wera motume pige tiyanyo. Eni kena wako ingerano volo wa mulaka ni iwe. Se tuene okomani.

0: Habila Bella, hey, Habila Bella, Habila Bella, hey. Hey, hey, Ayaka. Bon dia.
1: Yeah.
0: Ihal sa?
1: Salam, kahit meron ko.
0: Bakana bakana sina?
1: Zip na kari o lalawa.
0: O si isu lava, ahera niya wala lahe ni, ili pi heri ke pa hi?
1: Komi zip na kari o lalawa mpewe.
0: Ah, o lalawa, o lalawa lava vi?
1: O mungulu tipa hi wana shima.
0: Ah, wana shima. Harish tarata ek athuwa rakanto wale pelle ke kere ke hai
1: yo mota bola puwa yo mota banile la dili hai biro mesi wana mpuwa wo
0: epa
1: paroto he rai wo banini dela dili
0: anje ne babo
1: ayo ban ni kwela hi ha ba ko hanan hali peo ni mu
0: ayo
1: ayo
0: masiba yo ni buwa pa he murati yo mu mai kale yote pa
1: ba ke no mu java
0: ina
1: Ayo, baki no muja la pai kinere kiuria neleke atoni Fernando awo.
0: Ehe.
1: Awa rivala awo.
0: Ehe.
1: Pahi.
0: Otene na piyen suri.
1: Eku.
0: Ena, ya mui toki ha ko kaiwe onkala wampasi ene.
1: Ayo.
0: Ena.
1: Baji mota kamwe lela ko.
0: Masi okala wera mahigu karere.
1: Ayo.
0: O hime wam akwata mojela kamuja kuiri mwa hiyo.
1: Ayo, ayo, ayo, ayo.
0: Alubali huna kumana bo.
1: Nasi mingirero shukurela ba.
2: Yundia baza jogo mure. Wofaze melodias. Yomenajo no samo.
0: Mlopa naona tiyo onro kala hote. Napurusor lai.
2: Yundia baza jogo mure. Keru kompo.
0: Onihani wa jizi.

0: Iwara tanataru vasi sula ni minuto sene miloko miraruni mitana mili ni mwera uradhi msabiki wa mpulano. Iii, ampe wala, yenteni habara ala. Ala yenteni mahusi ala kahe gini ya mpearumpe wawi, nsano sheli walelo. Ambara eli nye na watapanela bahi. Wabari na mwera umabulu kutuwela. Bondia. Bondia.
1: Bondia.
0: Ihali saya.
1: Bondia.
0: Ihali haya.
1: Salama kain tehali.
0: Makani sina.
1: Nasina Luiso Arnaldo.
0: An labu la wini.
1: Yen labu la wishileno onamita taru onamai.
0: Onamai. Oni wanye ya weri yemi wampula.
1: Oni wanye ya sana ene.
0: Ah. Ntatuwa ni usalama u.
1: Ah, makamakani. Somi makata tanki werea.
0: Katuyo maro kusha.
1: Nata, ino anao kiwere hapa hii.
0: Haa. Hospitali tuma hero wao?
1: Hospitali ka hero wao, wiru analisina ati hina kusaretu.
0: Ayo. Ete kusheri mipitha. Hina. Na wakala nero pao manolelo ikomasa wampula muhiwe lela?
1: Kihiwa so wao manere ere mota opi ya yu shileno raka mao.
0: Raka mao ayo. Mana ni hege pahi? No kumana bo?
1: Da bo, krikat.
0: Ayo.

0: And here you are with Pawaya, the banda, yo. In a matabiela, Iwara Taro sa Ishekowa, the Kings Dioraj, Murawe, Osau Nobre, or Conseil Municipal, Wapoma, Iwampula, Murawe, Mo Neshe, Mansi Yene, Aradiala.
1: Am Magamin Colan Ropanyene, Yenave. Kawunka Lenny, Wawaya. A kana to ko wawa hakin ma su wela nakala ngaron ma fita ko gwa rag man weleke o ti gwa renda tere bon dia
2: bon dia
1: ya halsa
2: nare go shiri ka
1: radio no salama mun bale ngar na sina
2: baiti mania ke muera o shala wan no ma shi le conta de ona miwi
1: arona miwi salama wani go
2: wani no salama baiti te.
1: Hey, ya wa pia wa nokin no na ba ko wi antoni ha ya lo ha o la ko ko ru bo spata
2: ayo ndio ro ki karakanyu ba
1: opa masi mawani musalama mu
2: nare mawani musalama pahi
1: apo miano ko chukurela
2: ne mi ko te ko thapela
1: asante